eng kana ledi go bueng ga gagwe o ne a apara jersey le fa go leletsatsi sithitho se ella metsi a sa tlhole a tshameka le rona jaaka pele go le motshega fa ka iketlo a tsenya mele fa re kwala lekwalo lwa bosupa ne a seo ra kwala ra fetsa na ledi a seo sekolo sa ntshofala sa tlhaela lesedi na ledi a itsholofetse a tlotswe ke kgwedi na ledi